po sila sa pag-istoryanay. Apang matapos ang mga conversation, nasulod na sa biktima ang iyang mga alahas sa bag, nasulod naman sa suspek iya kwarta sa bag. Dito, matapos ang pila ka oras ng conversation, natigayon doon na hypnotize ko no ang biktima, mga kabrigada. Doon na wili ko na siya istorya, mga kabrigada, nalipatan na niya ang iya mga alahas na taba na gali sa mga suspek. So dito, pagpuli niya, dari siya nag-report sa mga bata, nagtito ni Baluan, mga kabrigada, nga based dari sa report sa polis, no, nataba na gali ang iya mga alahas. So kamayad gid sa mga suspek, mga kabrigada, no, nadala nila sa istorya ining biktima ng negosyante, 75 years old, tigulang mga kabrigada, naintuan nila. Grabe nga paggamit nila sa pagpanunto, mga kabrigada, no? Ginamit nila ang ilang pagpanunto para matuntuhan nila ining tigulang nga ini. Amak mo to, worth 300,000 nga alahas, kabrigada, nataban sa mga budol-budol nga ini. O tungod lang sa istorya nila, nadala nila, kabrigada, ang biktima nga ini. O tungod lang sa wala pulos nga istorya nila, kabrigada, nadala nila ang tigulang nga ini. Nakuha nila ang balor 300,000 nga alahas sa amo nga negosyante. So halong kita, kung hindi nato nikilala, mga kabrigada, hindi gid kita mag-istorya. O, istorya, sapak lang kita, may pamangkot, sabta, pero magdugay kag may mga gina-offer, mga kabrigada, hindi kinaton pag-entertainon, no? Hindi ka na akong kilala, entertainon, takasin, o kaya mo yaman. Kung may pamangkot ka, sabton ko lang, pero magambal nga tagaan takoras para mag-istorya na yung malawig. O, para ano gidabi, no? Basik kag isa ikaw sa miyembro sa budol-budol, no? So, halo nga, dami naging sa mga tigulang, sa mga apo dira, sa mga bata dira, kung maglakat ganin yung mga naginikanan, kung may mga edad-edad day na, update nyo gid, no? Kung may mga transaction ina about sa kwarta, o update nyo gid kay basik kag pabayaan nyo na bala, o pabayaan nyo lang si lolo nyo, si lola nyo nga mag-transaction sa kwarta, mag-deposito sa kwarta, o pabayaan nyo kag matuntuhan ina sa nagakalat karon nga miyembro sa budol-budol diri sa ton sa Capiz. Pero ano man lang yan, no? I think rare man lang ni kabrigada. Okay, do natabo ni, I think, 3 years ago, no? Natabo man ni mga kabrigada diri sa ton sa probinsya San Capiz. Ernesto Alvarez, good morning, Tito Chris. Ha, nagapamati kami diri sa may barangay 5. Good morning, gid, no? Nakatutok sa may Mang Tinapay. Burgos, no? Nakatutok yun, nakapamati si Ernesto Alvarez. Alright, mga kabrigada, sa mga nag-birthdays mong,

Happy, happy birthday sa mga nag-birthdays mo. Balan ko, kabrigada, busy ka mo ha, sa pagluto, sa pagpreparar sa inyong birthday. Pero mga kabrigada, hindi magkalipat nga magkantugin kita sa simbahan. Pasalamat kita sa mga blessing na ginahatag sa aton kag sa aton nga pamilya. Gani, sa mga nag-birthday sumong, happy, happy birthday from Brigada News FM Family. Enjoy your day. Enjoy your birthday.

0: 体长起的空空呢。All
1: right, mga kabrigada, wala kita oras sa sabong adlaw, pila ka mga mainit yung mga balita, bantayan karon sa pila ka mga public affairs sa Brigada News FM. Partner ko sa technical side, Brigada Chief Albert Bandes. In the heart of changing lives, Kabrigada, ako ang inyong brigador. Inyong tito, Tito Chris Angelo Ayayo sa 95.7 Brigada News FM, Rojas Capiz, the music and news authority.
2: Inyong napakinggan ang Larga! Larga! Brigada! Brigada! Hanggang sa muli, dito lamang sa Brigada News FM.

0: Brigada in the heart of changing lives.
1: Umaga pa lang, gising, alis, habol sa oras, tapos biglang sumakit ang ulo.
2: Aray ko po!
1: Sa trabaho, mahabang oras, sunod-sunod ang deadlines, kaya sakit ng likod, di maiiwasan.
2: Aray ko po!
1: After work, may pamilya at responsibilidad pa, kaya ramdam ang sakit ng katawan.
2: Aray ko po!
1: Kaya dapat, laging may Fast Relax. Sa sakit ng ulo at katawan, Fast Relax.
3: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult.
4: Minsan, mainit. Minsan, maulan. At minsan, may ubo, throat irritation, o bigat sa pakiramdam. Kapag napabayaan ng bigat, pati simpleng gawain nagiging pahirap. Kaya pawiin ang bigat. Dapat may pang-agap. Power cell sa labat. May ginger na tumutulong sa ginhawa ng lalamunan. At lemon na may vitamin C para sa resistensya. With proper diet and